siyathandaza, siyanikela, siyadumisa thina njalo siyathandaza, siyanikela, siyadumisa thina njalo siyathandaza, siyanikela.